shukoko kona yemaya upiti bagbanya na iya farakata omisa ndeo iya miwa kele okuti avoyo tala nio avoyo tala mole nio tala mole nio koko kukoko na iya miwari woke kele se odu nga yeto aile modo yemaya rumale ye Tengere lai bad moru ye maya tengere kwe kwe ye Aboyo ye maya tsukutulo tele bio kan tengere ayakwa Achama ruma achama dima hukuku dima imbara fungo loyo Aboyo ye ile ye lodo ni wo bombo kumawe